gusto mong lumigaya ang iyong buhay, umanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yung pangit talaga, yung hindi mo matanggap. At huwag ang gwaping na iyong pinapangarap. Kung bakit ko sinabi to, simple lang. Yung gwaping mo ay maglalaro lang. Yung oras, pagod, hirap at salapi. At alam mo naman, iiwanan ka naman yan anytime. Na ikaw ay wala nang ibigay, diba? Kaya dahi, umanap ka ng pangit na lalaki. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak.

pagiging mong tunay. Isang pangit na babae na merong pagtingin, mga aliwa ka man ay sige lang nandyan pa rin, pagkat ikaw talaga ay kanyang pag-aari. Pag-isipan kang iwanan, hindi na maaari. At kung malingat ka man ay huwag mag-alala, sigurado ka namang walang makikipagkilala. Kung kasama mo siya, di baling katakutan. Okay lang kung ikaw naman ay paglilingkuran, kaya para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Kung hindi, sige ka

0: mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talagang andami. Ngunit nung nakita ko siya, mukha siyang bulate. At alam mo, matatawa ka talaga dahil kahawig na kahawig niya si Imelda. Maniwala ka, ako'y napaibig niya. Bakit? Eh kasi ang bait-bait niya. Lahat ng aking hilingin hindi tumatanggi. Lagi siyang nakahalik sa aking
1: I'm shocked, pare.
0: Araw-araw na tuwing kasama ko siya, gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang iwanan, pero ako'y nag-isip, ito ba ito totoo o isang panaginip? Hindi siya maganda, ngunit ako'y kanyang hari. Yan bang dahilan kung bakit kasama mo siya palagi? Sabihin man nila na ako'y mangmang. Para sa akin, kagandahan ay hanggang balat lamang. At sa inyo, meron akong ibubulong. Second anniversary na namin to, Chong. Kaya para lumigaya ang iyong buhay, umanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak.